mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo thank god is another friday oni lojo jimo oloyin ojo kejila osu elekefa odun 2026 today is 1206 2026 mo ki eyin omo olodun to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde mo layo lati la gbogbo enu le pe oni loju ayo re njo le dide ko so statement yen jade lenu pe oni loju ayo mi number 1428 oni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma sise e so ni igba meta oni loju ayo mi oni loju ayo mi oni loju ayo mi pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gbagi titun ni ilu ibadan emi mo gbo pe oni loju ayo re ki si ni di to je so be angeli gbe royin ayo e bo ati ijami ku ni bi ta angeli de won ran mi si oni e wa dide mommy e dide daddy bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyin te gbagbo ku ni loju ayo ki se gbogbo eyan be lomi ba gbo yo yiwo ku oni te lomi ba gbo ntin gbo yi oni ko bi ara si but iwo to ba mo ti gbagbo e so fun o pe oni loju ayo re ma bo ni bi pepe e ja lo do bale nikan ni kini je pepe a kan mu bi kanu yara wa ibe lati mo do bale ta ti mo kunle lati ki baba mi baba re lati so fun ko seun gan eyin te fe ki e ma bo e ja jo dupe lowo re e ja so fun ko se kan wo lati jo monday titi di asiko yi oba ti o pada leyin e mo ya won ti won ti pada leyin won to je pe won ti di korofo wa dupe pe okun lowo e e kan so fun ko seun mommy se ti debi pepe oye kunle bo ba se fe ki agbalagba bo se fe ki daddy ati mommy re ninu aye be ni mo se fe ko ki baba re tin be lorun daddy eyin na do bale asa ti wan bi ni pe gege bi okunrin to more imo do bale dupe ni gege bi obirin to more won asi kunle won agbe osuba nla fun e jajo gbe osuba fun baba mi baba re eni ti mo so ina ni ologo ajobo oba to pe lo kan rin kese okan soso ajana ku ti mi gbokiji kiji eni kan ni woli e wa sori facebook lana e ma wa la re isa na wa pelu anointing oil o la fe lo e mo mi kan e je mu se bayi a fe ki ologo ajobo oba to ju gbogbo oba lo engineer e ba nki e ba nki e ba mi keni agba ojo e jajo ken to joko lori ite e ja ki eni ti aye atorun bo e je ki sister yan mo gborin yen soke nibi ti gbogbo wa tin juwo si engineer